tu as kagwanga diono sitama. Diono pojuru kacha. Dia dunga kolong kacha. Adama de unka kumaya leman kacha duyana nga sabali. Nima dokora ite kola bada duyana. Nima dokora ite akli.

cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya n'an ka sabali ni samarajugu b'i senna i sen nɔ bɛ caya duya na ni fugulajugu b'i kun na i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali

ya me fi yonte yonte kaso ni bore kaso ni yon chama ye bolona nga sabali de ombela basiri ko sabaka kolo meleke ombela banduana wala jang.